0: mo wa fe so oro kan ti ara owo sala fin se asise ani lu ko to nsele lo ki oya yen pe kini kan se kini kan kini kan yo fe ba wa ja ni won fe gba le wa ni ma won kini kan daruko eya hun won fe gba le wa na fe kini kan gbogbo Nigeria ka ku so ba ko kun na dada ko sibi na gbogbo mo fin so te ti very Fulani in Nigeria to Sokoto state ele residency per capita Fulani ni ni bi ki bi Nigeria ju Sokoto lo leyin Sokoto lo kan arama wa ko to ba kan Katsina sibe ibudo Fulani yen ani fe pa se gese won lara tan yen lo to awon daran daran kan wa ti won daran daran sibe ne le kan sin be teni mo ti ji won ni eran bi 281 lo abi teni se se wa di be pada ko nfe fa yo ninu oro yen ni pe nkan to ndoju ko wa Nigeria ye ki si oro iya ki si oro esin ki si oro daran daran tara bi ko to lo njogun fun mi ma ta Fulani a jo o ma nkan jambe sire sire ma kan nkan jambe won o fe jo kan ni mi lara ri mo le ti ri won be yen ba o le ni ogun odun tan ba kan le ko le mi kin fun won lo mi ni pelu ko le mo ma fun won won ni mi lara ri ṣugbọn yen wa tumọ si pe ko si Fulani to se nkan buruku kokoro mo fe so ni pe bi eya miran na ni ba se ni gidi la ni buruku ilu yin mo mo lu yin position wa lu yin ele kan si sell position lu yin fun yin a mo le ma to poju be te ba se ko ti o da se ma wo sell iye lopo to ba nbe koko ni pe e je ki a yo oro eya ko nkan to ma le ki odu ba parapo gege bi eyo kan ka koju kini yi tori ta ba fi se oro eya oro esin yi wa lai ba se ma gbe Nigeria mo rin yen Sokoto on kan bi seat of the caliphate be se je pe Setta state seat of the caliphate ibe da ti n soro bi ile bayi e ka ti je ko di wa pe ka mo kan to n se wa daada ko te gbe Nigeria di once upon a time olohun ni je ka ri re o
1: amen amen amen ati amen e seun ogbeni olalekan san ni e je ka wo boya le ri ipe kan abi meji igbese ki a to lo si ojo opo Facebook lati lo mo awon atejise to ti wa nbe 0916893 1000 ipe kan abi meji ka to mo lo ni apa ibe 0916893 1000 Hello, etu wale o.
2: Baba wale o itani.
0: Baba wale o yu.
2: Le ka si yada kon. E yin gugu e yin te je ayanana lori radio. E yin komredi komredi eba ni parapo. Se eba ni wudu ki si oro ti mbe lori lede. Ya alima baba ilo. Baba ni si. Komina ti mbe la bere ni si. Tien si kaka be abura da APC. Gugu e tien si jali jali jali. Ti wa ko ra won jo soju kan na gender mu Nigeria ko ti le bi 30 minutes or 32 a ti so pe a fe joba oloju kan oloju eso kan ko la bo ni ate ni joba oloju eso kan bayi gugu awon nkan tun le gidi opo opposition yan tun tun koko ma tan ti account won bayi o ti ma si pe nkan sele ni oro sin ye ngba ti o ba dibo 2027 o tuma si pe ka ma reti e loyo tori agbara ni an fe lo lati gba agungun an stage yen mo ti ro awon aro osun ti won da ku ki won ma je ki n to sele ni 1983 ngba tan wa labe oyo state ko se oyo oyo state ko sele o asio won la ti o ati n to sele lenu jo meta ni osun tori pa awon aro osun won lagba e wo ni 140,000 police there tori kan fe dibo si osun state 15,000 policemen se ti lo de
1: a fẹ jagun ni fẹ lo mi lanfa lọjọ ti lo
2: eṣun awọn dan kọfi o tumọ si ke ati
1: hello e ti wole o ja se papapa ọjọ ti lo
3: eh brother mi e ku se
1: yes sir o ko yin
3: e ko le sir eṣun ni sa bola jọ ta
1: eṣun o
3: e ku se e ma mo se
1: ami
3: olesan ni
0: brother mi
3: imole ayo ayo lo Nigeria
0: ala lo ni ori be sir
3: oro yi o ma ni so lohun baba
0: ami atayin na sa o
3: iso lohun mo toro fun yin o lagbara na e n soro kan le kan sa pe se bi odun bi meta bi merin seyin se bi tete awon bredia bi nkan kan mi ran tin fe n so
0: be ni atelerin dododo re mora mora won
3: be ni

0: won fi awon yen le o se wa je pe rope ile osun teto edibo ti ma waye ni Saturday ose to nbo eni won wa lo nti apo isuna won won sanwo osu osise opolopo awon nkan na ma fowo se niru asiko yi nje o to be nje o ye ko ribo e ni woye ti yin
1: to o se omo baba chaplain eni a ma so moni eke lo daye asa dapo mu orilede Nigeria ibi abara wa yi ma ga o ntori pe eni agboju okun le won ah ko wa je ni agba o je nkan ti o ba yan ninu je pupo ju lori ibi ti abawara wa yi akoko na gbigbe ese le asun won ti o je ti omo ipinle to je ti ipinle osun ko boju mu to ti a ba soro ka fa ko mo okun oro yo nitori pe owo yi ki sowo enikan owo gugu ara ilu ni osise o gba nbe ninu ise ninu re ibe la won ti won je contractor na ma gba to je pe won te ti sanwo contractor mi na to si je pe won gbodo san o se se ki contractor yen gan ti na owo tara ti e gan ko fi mo ba se lo a oro nla ni won da awon ara ipinle osun iru Nigeria ta bara wa yi ba mi ninu je pe tori pe awon to ye ki won ti mu gba po to je pe won sise lori won o je nkan to ba yan ninu je pe awon eyan kan ti won ti se gomina ri awon eyan kan to je pe won ti wa ni agban ni ipo ase ri won lo sibe lati lo mu won to je pe ka jake jade orilede Nigeria lati lawon ti an je sebi ti won fori apere sile lo be lati lo mu awon yen nigbati ibo wa se mo pe ko si bawon eyan o se ni ma ro be pe aje ke lana omo ku loni ipe aje ayan yen lo po mo je won se ni ma ro be won ro be won ro be idi ti an si fi gbodo ro be o ni wi pe owo te lo gbese leyi ni isin akoko idibo osun ti o ti sumo to si ko fe ko si fe si gbogbo gomina ti e seru e fun ri throughout the nation ko fe si te seru e fun ri emi o si gbo nigbati awon are yoku na tin seru e ati ibi tawon yoku boya are Olusegun Obasanjo ni aye Yaradua ni Jonathan ni ka to wa so pe are ana to lo toju omo egbe APC gangan won seru e seri ti yan ba so pe ohun lo logic oselu awon logic kan wa to je pe ipalara lo je fun araalu
0: je pe yo pada pa
1: ti o pada pa araalu lara ti o si pada pa oto araje won lara nitori pe osise ti o ri bi wo oko lo si bi ise to si je osise ijoba nigba won o ba sanwo fun owo wo ni se won yo lo ka owo bi koko ninu igbo ni abi bo ni nitori pe o ti di won lowo so ise ti won o ti pari o ti di won lowo won first test sile won si n palapalapa
0: baba one nation awon ibimo le to je ti ipolongo egbe oselu APC lo je pe nipase aleti se alaga igbimo lori iroyin won eyin o re mi omo waye lo je pe lojo ru iyan ana lo ti koko fi esun kan se joba gomina Ademola Adeleke ni pe won lo wo ilu iyan wo ipinle osun lati rabo lo je pe o salaye siwaju ni pe won ti bere si ni gba oko awon eyan pe oya o e mo account yin wa e mo account yin wa to je pe bi egberun lona ogun naira ni won ti n gbiyanju lati ma san pe bi esun se jade ko pe lo dabi pe won ti apo osuna sugbon awon iwadi mi tun fi ye wa wi pe ki se egbe oselu to je ti gomina.

0: ilo n gba account awon eyan bi pe egbe oselu mi ni gbogbo e opolopo esun lati ma tari sita lati jo yi ke pe won ni tona wa die won ni se wa die o se wa je logan ti ro ti eyin ele ti egbe oselu APC ton fi lede yi ini igbese kankan de wa lori e
1: lati se ri won ri se won se ti
0: lai do de ase ile
1: ejo Ekiti state be
0: dada
1: no eh na mo nbere se won ti ti Ondo state won ti be no se won ti ti Edo state ope bolu ngba to wole se won ti be aba won yi na ko ni won wa lori apere ngba na aba won EFCC na ko lon operate fun Nigeria se won ti ejo se eni ti o ba fe dije fun ipo kan tabi keji se ko ni ni owo lowo lati so pe won o fi dije fun rai abi ki gomina adeleke to bo sori apere idile to ti wa gan ate tun gbo pe baba egbon re ti se gomina ri
0: be ni
1: ah eh se iru eni be ni o wa dide ni o wa so pe owo ipinle re ni o ma lo lati fi so pe ko ma fi to ko won fi dibo abi ki se egbon do fi do ni tani o mo ebi de fi do iru eyan to je kaakiri agba laye loni oloni
0: pelu sewo re
1: to wa je pe tori iyen ni won fi wa ti asun Ademola Adeleke eni tegbon re si aka Adeleke ti se gomina ri sheri ete ni won fi sile ti an palapalapa emi o ni gbagbo ninu ibo ti won fe di lo titi
0: ni woye ti yen
1: ni woye mi fi gbogbo rara gbagbo aya fi ti Olorun ba da si
0: kilode
1: ese sheri ti Olorun ba da si ki se ni pe pe an fungun mo enikan to wa lori apere nitori pe are orilede Nigeria bo won se wa lori apere loni loni won le so pe won bere si tan na wa di won abi ajo lomirin ra ko ni EFCC ICPC ni lati le mo tan na wadi
0: ben
1: ije o se se ki won tan na wadi are orilede Nigeria bo ti e je pe agbara to wa lowo are o gaju ta won gomina lo now awon kan le se lati se party ta ti gbo resort won titi di oni oloni ta nsoro opolopo ede ti adanso si o ma le fo lojo kini ana ipe gbogbo en to ba ti wonu odo awon abi be ko ipe to ti wonu egbe awon a o fori ese re jin se yen gan o to lati mu lowo ni abi ka te ka wo sakun bi nkan se nlo ehin ka wa wo pe gbogbo awon gomina ti de camp sodo won ka wo yi pe boya tori e ni won fi sa ko ninu egbe ti o gbe won wole boya won ti mo nkan ti o sele sa won se eleyi ti o wa ri opportunity o fe gbianjo ati le PC gan ko raye wole won block e o wa wa ninu egbe accord o ko ninu egbe re ti n se egbe PDP to gbe wole o wa ninu egbe accord won tun fun gumo tori ipo isa ni won pongbe mo de man so kini kan pe ki a to fi eyan sori apere o n lati je eyan rere ka to so pe o joba tabi o se nkan kan ninu ilu ti awon eyan le fori so pe o ya o eja fe ni ni nkan ko ri be lorilede Nigeria yi o fe dabi eni pe in ti won se arin ara won ni tin yipo ko de possible ki go ki egbe kan gba gbogbo ipinle tan emi de man so kini kan ibo eyi to n bo igan ka to so tosun tan so lori eyi nisin ka to so pe agbe ti egbe kan se se ibo eyi to n bo loju ona se owo kan na won fe fi ma se bi awon ti won ba ti si ni inu egbe won owo ti won fi ma treat won oto ni se bi won ti mu awon apere kan jade nisin awon apere awon APC governor ton wa lori apere ton wa lowo lowo bayi melo nu won ti tu die wo le melo nu won ni won so pe awon fe lo ti kini apo asun won bayi so won emi o ni gbagbo much ninu EFCC lo titi
0: e ja wo pa igbese yi lori ijoba awon ara wa se eto isejoba awon ara wa si tun ma je ti awon ara wa mo pelu awon igbese ta nbe
1: no no ko le je ti awon ara wa tori pe won fi ete sile ni won pa lapa lapa se ti awon ara wa niye igba ti won dibo to smooth to da awa yi wa ninu aye ngba na olorun si tun ni ka ma be tori pe ninu apere ta wa ba ri la wo fi ma soro sita beyan ba se dada awo wi bo ba si ku die ka to a wi o nitori pe kini enikan o lewo susun ko ma mu pasan ko ma fi lomo la keji ki awon ka won kan o dake ka ma wa re ni ti o le soro laarin ilu pe a ipasan te fi nlu awon eyan won yo lagbara nitori pe joba alagbada la wa ijoba soro soke ni ki se joba ologun pelu bi democracy se wa lorilede Nigeria ni isin democracy tan fa bere gun ra wa ni ko ti ko se eto eyi to le muyan lo ewo igba ti won ti se eto idibo to da julo ni orilede Nigeria yi nibo MK Abiola ti won o je ko lori apere ibo to da julo lorilede Nigeria niyan e de wa wo eni to fe announce ibo yen na ngba na o duro lori ese re ni ti ki ba se pe won lo wa agbara fun tawon ologun lo agbara fun ngba na lati le mo ka eto idibo yen lo nje se iru e le sele mo se e ti ilu yo ti di pe ka ma jo da bobora wa lori oro iwa ibaje ti awon ti won je se mo pe to ba je lowo kekere ni to ba je pe en ti o ni apo asun to je pe ko se millionaire o kan rara toju ara e ni to ba sese si ofin kan lorilede Nigeria yi won o gbe abi be ko ki lo fa ti awon to je pe awon ase mo lu ti won o lo sodo won o se wa je pe asiko ibo gan le wa lo ti apo asun won ni osun nje o le so pe in ti an se yi gan nje o tun ko ba won na because o ye ki joba apapo stop EFCC lori yin ajo yen ni eh ti won ba wa gbagbara lati ojo owo Abuja ba papo se won le sise yen ni by all means ka so pa fe gba ibi kan
0: je pe won le da pase funra won
1: o ye ko free ni o ye kan le da pase funra won o ye kan le da sise funra won igba ti EFCC ti operate gbeyin ni atikonu Ibadu nigba ti o wa gege bi alaga won nigba na laye Olusegun Obasanjo mo bi won se tu nuru Ibadu sile ni won tu Ibadu sile Ibadu ri bi operate dada now o se n to ye ko se sugbon lakoko yi won tu EFCC sile lati mo mu awon ase mo lu
0: oda baba won ni se e je ki adoke lohun ka mu ipolongo oja kan abi meji ki fi lanfani lati je alejo mi wole ki eyin shift simi die Eba yuko ni ikani West Radio 89.3 FM. Ambo na, eku kale. Eba yuko mbe u, ewa lojo ku Facebook, West Radio 89.3 FM, fan page.

Ekasan o. Akojopo iroyin agbaye lo nde se ti gbo yin lati ikanni Kangagbon Magbe. Wells Radio 89.3 FM. Ti akale si opopona Laafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. Oye, Olorun Adegoke ni oniroyin yin. Saju egbo awon koko to wa ninu iroyin na. Ijoba apapo ti seleri lati san awon ajesile owo oya ajemonu saju ko to de wipe a o bo sinu arin osu kejo. Ebo fopo Dangote ti mu adeko ba iye owo epo bentiro to nti diso. Ibinu waye bi won ti se lo balogun ko egbe agbabo lo Uganda pa lojo popo ninu ikolu awon iko jagoda to je adegun jale. Israel ise ikolu si apa gosu ilu Lebanon leyin ti meje ninu awon omo ologun won jade laye latari ipogbamu. Ninu iroyin ere idaraya lagbaye iko egbe agbabo lo agba oje lobirin ti orilede Nigeria iyun Super Falcons ni won mo kojo iko egbe agbabo lo Cameroon. Ninu idije to sumo ti asekagba quarter final to je idije fe ya awon obirin ile adulawo iyun Wafcon todun 2026. Ni bayi egbo iroyin na lekunrin re. Ijoba apapo orilede yi ti se ifidani loju fun awon osise ilu wipe awon ajesile owo oya ati ajemonu won yo je sisan saju ko to di wipe a o bo sinu arin osu kejo. Nigbati ajesile owo igbero kinipo ti tin je siseto gege bi lara kitiyan eleyi to tin lo lowo lati mu ileri won se si awon osise. Ifidani loju ohun lo waye ni akoko ipade laarin minister fun eto osuna ati alakoso oro aje iyan Taiwo Oyedele to fi mo awon adari igbimo to ndunadura loruko awon osise pelu igun egbe osise ti USA eleyi ti asiwaju won Kabir Mijwa to le waju won ninu ate jade to wa bosita lana ode yi latodo olori alaye ati alukoro ilu fun ile ise ijoba apapo to nri si eto osuna Eve Ovakpori o soro lori bi minister se toka si wipe ijoba ti bere igbese lati yanju pupo ninu awon isoro tawon igbimo na salaye kale ko to de wipe won gbo oro won gege bi ati jade.

Mr. Asha tun wi fara di njoba lati yanju gbogbo ikolo mina awon osise ko to de wi pe gbogbe yo bo sori abu ifopo Dangote ti mu adiku ba iyowe epo bentiro ati disu re oja owo bentiro wale pelu 50 naira lori galakan to fi mo 80 naira lori galakan fun ti afefe gas ti igbese odiwon iye tuntun ohun si bere si ni mule lati oni ojopo ojo kefa nu osu kejo ebu fopo ohun se ikede atungbeyewo wo na ninu atejade ti won fi lede lana nibi ti won ti soro lori bi iyowe epo tuntun ohun bo se tumo si jijawale owo epo bentiro ati egberun kan naira o le ni apo kan ati naira 15 yin 1215 naira o di egberun kan naira o le ni apo kan o de ni naira 15 to je 1165 naira ni gala kan dondo disu na o gbeyin ti e na o jawale lati egberun kan naira o le ni apo meta ati 50 naira iyan 1650 si egberun kan naira o le ni apo meta o de ni 30 naira iyan 1570 naira ni gala kan dondo ile ise ohun soro lori bi atungbeyewo won bo ti se da lori igbese lati mu epo dirorun lona ti o ni gunpa ton ti atunjeri si faraje won lori ijise anfani to ni se pelu imudara ise won si awon onibara to je olumulo bi oro ja hun bo ba ti se gba Gomina ipinle Osun ati oludije dupo gomina ninu egbe oselu alatanpako Accord iyun Ademola Adeleke lo ti soro lori bi ko se ni si ohun ti o da oko ohun ru abi ijọba ohun laamu tabi pin won lemi lori ohun to sa apejuwe bi igbese ati fin ni ran munu bini sajo eto idibo gomina gomina ohun soro lori amojuto awon ohun elo ipinle na ati imudara igbe aye alaafia awon ara ilu re eleyi to pe o se koko ati pataki si ijọba ohun oro ohun lo jade loju opo x-ray loni nebe ti Adeleke ti n dupe lowo awon alatileyin egbe oselu re fun bi won ti se gba awon iko eleyi to n se igbeka ipolongo re towo tese ni ijoba abile Ayedade gomina Adeleke o wa ro awon alatele alatileyin re lati gbomi alaafia mu ki won si wa ninu isokan to n ti ojula lakan fi isori pelu oro lori bi ikoro eni ni ijanu ati ituyaya bo sita lojo idibo bi yo ti se je esi to dara julo si ikoni layaje pelu afihan igboya re ninu riri aseyori ninu eto dibo na awon ara ilu Uganda ni won tin sofo to nti idaro iko agbabolu orilede na David Owori eni to jade laye leni odun 37 leyin ti awon afurasi adigunjale ti won se kolu si legbe ile re ni onu ilu na nilu Kampala awon olopa won foro lede lori bi won ti se se Owori bi won se lese pupo leyin to n gbiyanju lati mo je ki won le ja ohun lode lori ero ibare ni soro re to nti awon ohun ini re miran isele eleyi to fa ibanuje okan ati atunse ikominu lori bi wo daran se nroke si ni apa ila ohun orilede ile adulawo ohun Owori to je balogun fun idije bọọlu alafesegba Premier League ilu Uganda to ti sise akosile bibori fun ikọ SC Villa nebe ti o ti gba igun apa otun lowo eyin to nti arin gbungun lori papa asere o tun soju Uganda ninu dije awon agba oje ti orilede na ti ikọ Cranes awon ti isele ohun wa soju won foro lede lori bawon ikọ na ti sese ikolu si ti won si fun ni ogbe lera lera pelu okuta ni ale ojo osegun ko to de wi pe won ko eru re salo ti won si fi sile ni ese kan aye ese kan run ko to wa de wi pe o pada dagbere fun aye Iran ti foro lede lori wi pe awon tin se adehun pelu Oman lori ki koja koja lori omi Hormuz agbenuso ile ise ijoba fun oro okere Ismail Baki o ko lati salaye oro na lekunrere lori adehun eyi to pe o tin wo ipele asikagba lo Baki sekilo ewe wi pe adehun idunadura pelu Oman o le fa aye gba ikoja alaafia lori omi ohun pelu oro re lori bawon iko alaabo na bi won ti se nipa lori ideena orilede America si ebute ilu Iran orilede America ati Oman ko ti fun tabi soro lori aba na lati igba ti orilede America ati Israel ti se ikolu si Iran ninu osu keje Tehran ti dina ori omi

0: adoko.
1: Hey, hey, ni le aye ta wa ina. Ke si joko le ogun ologun ke ma fi sararin din tin. Ajo fa ti o tora won ni. Eyin ni lawyer eyin lagbara, emi na ni lawyer amude l'Olorun. Gbogbo ara mi adi o e gbalejo mi Radio Evangelist. Eyin ni lawyer, e lowo, e si lagbara. Emi na ni lawyer be mu l'Olorun. Ajoket se bo shokuto kanani. Mumbo jari Radio Evangelist. Oti jasokbe sakwa lakbo doti mimbi.

0: gbogbo eyin te lori ofe ati gba ebun mi yen ni ose to koja idakun e ma ye binu oju opo to ye ke pe mi si e o lori ofe ati gba yen ni ose to koja eko noba isile kete tin ba ti pari eto a number yin si wa iyen ni owo mi iyen number meta to pari number yin si wa lowo ti mi iyen lapa bi
1: oko ni fun meta na ko e ba mi ti ya din opa
0: ola mi de ba mi call e o nbe lapa ti mi lowo bi e pe mi sori ero ibani soro mi iyen kete tin ba ti pari eto gangan 080 33 17 79 03 080 33 17 79 03 iyen awa ta jebun iyen ni ose to koja nikan ni o number yin si nbe lowo temi nbi

Yes. Bawo lo se sele gangan. Gbogbo ara ile wo radio yin mora. Me wa sele ni duniyan. Arabirin kan wa. Baba re lowo dada. Eyan ni ilu omi adi o nbi. O ni sele ti sele. Baba re lowo dada. O ni fon. O le kanan. O de ni oruko iyan lawujo. Were were un ba lo. Amo igba ti omobirin ma pe bi omodun medogun. Baba re jade laye iyan gege bi oro ti arabirin so. Fun mi. Baba re jade laye. Ninu iwe ogun eleyi ti baba re to se to kole tori pe omobirin lohun oun de sikere next of king to wa ninu document gbogbogun ti baba ise eni to fi se next of king ni aburu e baba arabirin aburu e lohun fi se next of king kete ti arakunrin to jade laye iyen to je baba omodebirin e mo ko next of king na ni a take over everything o bere arakunrin bere si ni logun omode baba omodebirin o bere si ni logun yen lo amo nkan tun wa bureke olaye po si o dabi eni pe o mo ogun yen lo dada iyen aburu baba omodebirin nigba to mo idagba to wo 20 years korolu ran lowo ko ri nkan kan baba yi wa so fun omo ipe ko ma bo lodo awon kawon mu sodo igba to mo yi wa lo si odo aburu baba e to bere si ni gbebe ohun ti omobirin ba pade nbe o gaya ta die on to lagbara po ni won mu omo ni mu omo odo bi igba ti won wa fi yawo lodo won ni gbogbo awon aburu babe won bere si ni treat omo yen bi o se ye won ma uni kan na ranse na ran gbogbo e e mo gege bi omobirin eleyi to ti disisi o sa n gbianju lati wale fun won pe aburo baba mi le je ko ye ke ma wu abai si mi ko ye ke ma so n bai si mi amo mo ko won o gbo won continue lati ma ma treat omode birin kama de no pe no omode birin wa pe iyawo egbon baba e oni mommy e wa nbi mo fe ba yin so tori pe iyawo yen o nse dada si omo yen lo se pe iyawo egbon baba e oni mommy mi o mo boye egbon ninu tan ri pe gbogbo nti oko yin to fi je eyan laye owo baba ohun lo ti wa baba ohun lo to oko yin dagba lo ran lo lewe gbogbo nkan to fi je olowo to fi je olola laye yi ola olohun ola baba e ni kete ti arabirin igbo o pe oko e si akiesi hey bo se wu wa somo yi o da je ka ran lewe oniro o tawon ba lo ran nilewe to ba lo lagbara to ba lo se kini kan a fe bere ogun babe a pe lawyer asegba asawo won ran omo ni lewe rara kere kere

omo iwo 22 years leyin secondary school to lo nikan ko lo nkan mi amo omo ti won won ran lewe daada won ran awon omo won lewe daada o sa nte si waju aburo baba yi o wa ran o ni ale kan sita e mo pe won o toju omo ibo ye ki won se toju e omo ya wa bo sita akuro ninu ile ti won a bo sita lo ma ba awon eyan foso kaakiri ko n ba le ri owo lati na o wa lo si bi next street o lo sise nbe lai mo pe aburo baba yi o ni ale kan sibe nibi ti omo yi tin foso lowo iyen lenkule iyen ni odo ale aburo baba e to wa ibe lo ti gbo ohun aburo baba e ya ohun dadi ni mo ngbo ni inu ile yi bo se jade sinu city room bo ifoju gan ni aburo baba ati ale e ti won wa mora won ara burugu to terin radio evangelist mo nbo

0: osu nta mu wa saye ko si nta mu lo sorun. Hello.
1: Hello.
0: Yes sir. Oruko yin sir.
1: Oruko mi ni. Oruko mi ni Adigun Oreloye.
0: Lati bo sir. Adigun Oreloye.
1: Lati Oyo.
0: Yes sir.
1: Because mo ri sin pe gege ti ti dade ti so. Eyin gangan no ye ke se iranlowo. Ke bo mi nisin. Eba wa se iranlowo fun. E wa the appropriate authorities. Ke si won le olowo. And ko ma lo sodo babalawo. Buno ko ma lo sodo babalawo. Babalawo will complicate the whole matter. But ogbongo ko si olorun toko toko. Then eyin fura ra yin ke ba wa wa the appropriate authorities. Ke ba wa ro won lowo. E se sir.
0: Olagbara po. E seun gan sir. E seun gan sir te ba wa dasi.

0: Hello. Hello. Oruko yin sir, ibi ta tin gbo wa ma?
1: Oruko ma je ola, ati Olorun sogun mo le sey ba.
0: E ba wa da si sir.
1: Ma. Awa na o ti sele sey wa, awa na Olorun de bi to wa fun wa. I lo ti human rights ni.
0: Okay.
1: Nkan to ma ya ti ati ani ni ko bi ni. So we ni mo pe next season, the next of TV, en to je ko le ja fun yin ni baba yi. Sugbon o mo re ti mi kan je ti won lo pe to ma o se ba na pe after 5 p.m. Olorun gba ito fun wa fun wa ni. Kami ni o gba ito wa ni do ba baba wa fun wa ni. Human rights lo ma lo pe ko de ma gba dua ko lo ko si ya laye o. O ti human rights lo le je, o le je fun won. O le gba fun won. E ma be to bo.
0: E seun goma. Ah, o lagbara po. Alejo nla tin be ninu kulu pelu mi. Eni ta wi ti de o. Eni oni pon la fi n gbo kan. E ka san sa. E ba n gbe ni si mi ki sa. Ah, e ba si be. Oruko yin sa, oruko ile ise. Ele ti egbe dani. Oruko yin sa.
2: Oruko mi ni Honorable Babatunde Abiodun Ofe.
0: Honorable Babatunde Abiodun Ofe. Lati ile ise wo sa.
2: Lati ile ise Abani Bakery.
0: Gbogbo agbara ti ase Abani eleyi tan pari olori radio latojo yi ten pun eni kan na sese wa gba ebun yin na ni won dide tan ti won lo nsin ti eyin wole Abani fresh bread eleyi tan ko bread fun wa iyen ni e ba n gbe camera yen si oju won dada tan ko bread fun wa ni osose losose Abani ni mo ba no ba mi lalejo bawo ni kini bawo leyin se ro pe bread ti yin gangan on lo kiraju tawon elegbe lo kini di to ye kawon yan ma fi je Abani. Yes
2: olotu irin sini so ni lojo teja ba so lodo amo bo se to
0: ti eja ba so lodo amo bo se to hey oro e la o kira po gege bi se e si ni lo awon alagba tabi ele ti eni e na o ti roke na
2: a ma ni lo alagbata
0: ti awon alagbata ton ba ma wa bawo ni igbese wo ni ki won gbe sa
2: alagbata ba ma wa se mo pe te ba wo eyin ora ta fi ta bread address wa nbe phone number wa nbe so any day anytime our door is open to good customers.
0: To good customers. Taba ma de ile ise yin bawo ni a se ma bawo la se ma rin bawo la se le de odo yin.
2: Taba azun pe anywhere ti an ba tin bo.
0: Yes sir.
2: To at le me ku e de new garage. Lati new garage. To wa so fo lokada bo ni keke pe on fe so kale ni. A garage junction. To wa ti da bọ́lẹ̀ lagara junction yẹn tọ́jẹ́ ní garage ló ti ń bọ̀ kó bọ́lẹ̀ lagara junction kó cross the other side tọ́jẹ́ cross the other side of the road kó bèèrè lọ́wọ́ anybody pọ́n lọ sí Abani Bakery.
0: Àtàwọn yẹn bá ń bọ̀ nọ́mbà wo ni wọ́n lè pe ilé iṣẹ́ Abani sí nọ́mbà wo gangan náà lè pè yín sí.
2: Wọ́n lè pe nọ́mbà tán lè pè wá sí the baba mla shikin pe
0: e pe number yin
2: won le pe wa si
0: 080 8331 5335 le kan si sa
2: 080 8331 5335
0: se yo kan yen oju opo kan soso na niyan to wo odo yin
2: mi wa
0: e tun pe elekeji sa
2: on le pe 070
0: 3030 1715 1715
2: 90
0: 90 seyin gangan le ma gbe sa
2: emi gangan ni ma gbe
0: baba e ki saba gbe pe ise po ise po ah baba bani e fa won olulufe mi ni nkan e da ko e ba fa won olulufe mi ni nkan e ba mo se fa won olulufe mi ni nkan kon sare pe wole kon ki abani se fun won ni nkan
2: o lo ti ta ma fun won ni nkan yeah a le pon ba fun won ni nkan na to ma pe wole
0: wa pe wole o pe okay eje a fo olulufe bi abi se ka 20,000 sere
2: yeah
0: baba e ri pa won yo tin pe wole bayi yes eje ba mi e ba fa won olulufe mi ni eje ba mi gbe pe yi e ba gbe engineer henry owo re amulele hello
3: hello e ka so
0: o oruko yin ma bi te tin ba wa soro abani nbe nbi won ni apin owo fun yin o
3: lati elebu adewumi odede
0: adewumi okay
3: adelebu.
0: Number meta to pari number yin
3: 4793
0: Abani Bembi, Abani ni o, Abani no ni afun yin o.
3: Amen. Okay, lawa afun bi e mo le ke o.
0: Ami eje ke lomi o wole, ojo opo keji na tin ro. Abani ero po lori ilai. Hello.
4: Hello e ka so.
0: E ka so sa, oruko yin sa je ti ba wa soro. Sa?
4: Adekunle Remi lati ojo.
0: Adekunle Remi.
4: Remi lati ojo.
0: Lati ojo.
4: Aki Abani o le se won mo ro ke o.
2: Amen.
0: Number meta to pari number yin
4: 8615
0: sir
4: 8615
0: 8615 motimu ipe nja ipe ni o ipe nja ipe ni o ke sawa na o ipe nja ipe ni abani nbe nbi won ni afun yin ni ebun o ti pe ti o ye ki baba ti wa sori eto awon baba honorable ti mo wo yi e ma shin lo nkankan hello
1: hello adeola lati olohun sogo
0: adeola lati olohun sogo
1: olohun sogo
0: number meta to pari number yin
1: 43 31
0: motimu baba checking down duro bye
2: Ben.
0: Ah, yeah, baba ti ni da wo duro, won ni ma gbe ipe kankan mo, won ni ma gbe ipe kankan mo. E seun gan. Ile Abani, mo fe ke jeje atileyin iyen fun ikoni Wells Radio 89.3 FM. Ah se ti aba nilo yin se ka ma kan si yin se ka ma gbe sumo yin baba
2: ah olotu gba tele fe ajo e book appointment you know that at least what was it
0: keresi nbo nsin christmas nbo father christmas ta ma fun awon eyan lebun e mo a dodo yin o
2: keresi wa keresi o si na
0: igba ki igba
2: a man try later ba fresh
0: ayayayayaya baba e ni baje laye
2: ami olo
0: e seun mi o ni lori ofe ati igba ipe kankan mo bi oju opo kini se ndun ni to si se ndun baba ti ni dawo duro ni bi ta ba de mu baba mo fe ki a so fun awon ololufe wa ati gbogbo eti to ngbo yin pe laipe lai jina e tun kan si wa lori eto
2: ẹyin ara ilé
0: ọwọ ma n di
2: ẹyin ara ilé ẹ ṣe gan adupẹ lọpọlọpọ fún atilẹyin awa ati ileiṣẹ ikanni yi tori ti a ba wo daada o ti tọjọ meji mẹta to ti mo ma gbọ abani bread
0: o lagbara pọ
2: ṣugbọn ni ọlọwọ bayi awa ma sọ fun yin pe ko si gba ti e fẹ kari at least te ba tin ri bread wa nbi e tin ri wa na ni but te ba fe ri wa in person na agbara olohun a ma ma make ara wa available fun yin
0: e se e tun number yin pe lekan si 0800 8331 8331 533 5 533 5 e seun gan ile aye ile aso ile aye mule mo fo ko so on to mu waye ko so on to mu pada lo sorun lori e ni mo se ni ke ma ti e jeje radio evangelist mo n pari o mu n ke toton bo nirin le bo nirin wo ile to ni million oko o mu kankan lo sorun Red Evangelist mo pariwo ile mi tin pe mi ọpẹ lọwọ gbogbo ẹyin te ba wa da seto e seun gan eyi tayo lati jeriko e se adewumi e ma seun gan chief remi lati money ya e se o dadijat olayemi lati apete ogbeni adeolu kayode lati kuola oruko opo e seun gan o olu yin logo enu ese gan radio evangelist money amalayawo mi tin tutu dede mo gbera nle mo fe lo gbera so mo fe lo ri gbenu si lagbara lowo olon inu re ayo alafia ti mo fi nle iyen fun tose mi ni bayin ninu rabaji gan ibanuje iyen lose tun bo mo so pe oh

0: ti mọ wipe ta ba tin gbo bi eleyi a ti wa lodo alejo wa papa ni abala asiri don abala ta tin mọ bi gbogbo re bo se nri abala tin fokan wa bale baba to je alaga awon shoemaker won de abala yi awon gan kan sara pe pe on to ye ka won eyan mo lo je yi pe on jade labala yi be ni e tun gbo tun ni titi osan yi oda e je nkoja lo sodo alejo wa baba e ka bo si ori eto ise owo abala asiri don ni le yi alejo wa ni ti osan yi awon na ni comrade yekini abbas ade yemi
1: yemika
0: ade
1: yemika
0: ade yemika ade yemika e to je pe won je alaga nata oyo state chapter ni gbogbo oyo state baba e kaabo si ori eto yi e ba wa kan ara le
1: e se mo dupe o salafia ni mo ba yin
0: alafia ni sa
1: lekan si oruko mi ni comrade yekini abbas ademika ti mo je alaga fun egbe nata ni ipinle oyo
0: ta ba soro nipa nata o sese ko ma yi awon opolopo kini a pe ni nata
1: ese lekan si nata apejare ni Nigeria Automobile Technicians Association apejare ni lati je ko ye wa wi pe ati mechanic o ati panel beater o ati battery charger o ati of force o ati fokanaiza abe nata ni wawa
0: o ti eda gege je kin tu jokojo aran to je pe asire to je pe afẹ mo o na le tin ba wa wonu re lo die die ye oda baba wa en ti eje alaga lawyer state ije ise wo le nse gan
1: se lati aro
0: le nse
1: lati aro ojo lati aro ojo titi di sin ise mechanic ni mo se atoko se ni mi
0: ise owo
1: be ni
0: pelu bojo yin se ndan yi ise owo le nse
1: adupe fọlọrun
0: e tun le so pe ise owo le nse
1: ise owo ni mo se
0: ise owo le nse
1: titi di sin
0: e gi se ijoba
1: mi o se ijoba mi o ti e se ri
0: ise owo
1: mi o se ri once
0: e le fowo esoya
1: gbogbo ara
0: oda tori pe on to je kin bere leyi o na ni on ta yan na re ni bi ose mi lo kan seyin awon kan yo je pe won le da ile ise sile awon na to je pe won mo ni won ke sa kose mo se won de won le da ile ise sile o le ja won gan na wa duro nipo alaga pe awon alaga ise yi ṣugbọn eyin le fowo soya pe onise owo o na ni eyin na je oda baba e je kin ko bere bere akoko yi o na ni wi pe kini a npe ya to si ise owo yin ya to si ise owo todo yin eni gege bi agbalagba onise owo kini la npe ni ise owo ati kini yato to nbe ninu ise owo ati awon ise to ku bi ise ijoba ise agbe kini a npe ni ise owo gan ati pe kini yato to wa laarin ise owo ati awon ise to ku
1: ese mo dupe ta ba soro nipa ise owo yoruba won ni owe kan ti ma npa wa ni atelewo eni nikan ni oni tan ni je
0: eku agba
1: ti aban se si owo a ri pe lenu si owo ti an se ta ba ti ni uto nibe a mo ba a mo joye a mo lori ilu ko si eni ti ani mo tori enikan lo mo yo de so yo ma so fa awon yen lo yo ma so fa awon yen lo ni ilu jilu ati eyin odi fun apere nsin iru emi ti mo je mechanic mo wa ni Ibadan ani customer ni Kogi State ni Kaba ani ne Kano ani Kaduna ani Sokoto ani Leko so awon ta ba ise Ibadan bi ta won lo se Kano ti lo ise ti wa ri pe ai se nse yobo yobo bayi ti n baba yin pe Abbas ni sin yo se bi eni pun pe dan fun yin ni ti ba de pe won ta ba de be won mo ru pa wa fogun se ni lai mo wi pe awon yan ma so pe aje ni oyinbo aje ko loyinbo nti won se compound ni te ba ti le yo kankan po me bayi ke se compound mo so ni sin gba to pe nkan ti won to po ti eni ke gbe bayi te n lo gbe bayi e ti ku loju ona nkan ti yo yato niyan akoko nisin si owo lagbara olohun ebi oni pon si owo dale
0: amen
1: ti o se oba wa nle ni aro sunday to n so fun yawo e pe kin la fe je bayi o kin ti en ronu si ti fone ba ti le dun wo ti wole nítorí wípé ẹ tó lọ church táyà mọ́tò ẹ̀ jò yóò sáré pé ah bàbá ibà mi tí ìyìn táyà yóò àbí wá sáré bá mi service mọ́tò yóò wá sáré sin kankan títí jọ sunday àwọ̀ tó máa rówó ẹ wo àsìkò táwọn ọ̀sẹ̀ òṣìṣẹ́ ìjọba ẹ jẹun ní 18 months salary 17 ẹnu ọmọ tí wọn gbọ 18 months salary 19 months salary àwọ̀ ọmọ ń pa àyẹn tiwa so n táwa mọ̀ ní pé ìwọ̀n bá tí a bá ṣe kọ́ ló fà lọ́ ẹ̀ka sí
0: n táwa mọ̀ ní
1: àmì lágbára ọlọ́run títí iná.
0: Tẹ́fáníkà ti ọ̀bẹ bọ̀ omi ń bẹ lámọ̀ nípa ìbéèrè ṣùgbọ́n nítorí ìjọba àkókò ẹ jẹ́ kí n tún wá béèrè eléyìí nípa iṣẹ́ ọwọ́ pàápàá èyí tó jẹ́ pé ẹ̀yìn gbé lọ́wọ́ tẹ́fá sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ mẹkáníkì ẹ wo àwọn bí grammar ẹ̀yìn gan ti da professor ẹ wo bí àwọn grammar tẹ sáré sọ lẹ́nu sìn yìí ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ béèrè léyìí téèyàn bá fẹ́ kọ iṣẹ́ mẹkáníkì torí pé a máa ń wò wípé ìyàtọ̀ bóyá kí n kọ́kọ́ béèrè léyìí náà mechanical engineer àti ẹ̀yìn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ẹ wo ìyàtọ̀ wo ló wà láàrin ẹ̀yìn méjèèjì àbí ọ̀kan nìyí.
1: Ẹ ṣe kò sí ìyàtọ̀ láàrin wa ìyàtọ̀ sí wa àkọ́kọ́ ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ ni pé ṣẹ̀mọ̀ fẹ́ẹ̀ bá lo university tó bá jáde tó bá lè pe engineering ló ṣe so dandan ni wọ́n máa pè ní engineer fine but irú àwa ń sìn tó yẹ pé akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ níta ni pàtísà làwà ìyàtọ̀ àkọ́kọ́ nìyẹn èkejì ni pé tí àwọn tó lọ kọ́ ní university bá jáde ibi àwa ti ń ṣiṣẹ́ wọ́n máa wo àwa ni inú ìwé làwọn ó ti máa kà. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni pé ok fún àpẹẹrẹ tí a bá fẹ́ common sense tábà ti mọ̀ pé ọmọ ṣẹ́ yìí o òkú bí ọdún kan tí ó sì freedom láti máa gbé wọ engine room pé ok oyè ẹ̀ tó engine ìbọn a lè mọ́tò tiwa gangan táwa gangun ká ní mọ́tò yìí o a máa parí ẹ̀ lé ni o ọyẹ engine adẹ pisise adẹ running ara mẹta àbẹdẹ arko gbogbo ẹ adẹ kosi adẹ start mọ́tò yẹn nítorí pàfẹ́ kọ́ ọ́nṣẹ́ but tá a bá wà lọ́ọ̀ yẹn àwọn olè ṣe ta ló máa náwó yẹn wọn lè ní náwó yẹn but àwọn ò kọ́ nínú òwe àwọn mọ̀ pé tá a bá ti mú ring sẹ́nu piston tá a bá gbà sí engine yóò ṣiṣẹ́ o but kì í sáwọn ní ó start yẹ inú òwe ni wọn ti máa start yẹ wọn ò lè start yẹ lọ́wọ́ tiwọn ìyàtọ̀ tó wà níbẹ̀ nìyẹn mo rántí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ kan ẹnìyẹn mi ni dárúkọ ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ so engineer ló náà kódà ọtọ́bọ́bọ́ engineer ni tó ń gbowó oṣù níbi iṣẹ́ yẹn mọ́tò tẹ̀ gan wa ní fault kò lè ṣe so ìgbà tó wá pé wá tó mọ rí gbogbo búùtù ẹ mo rí pé àwọn bọ̀ bàtà tẹ́ni wọ̀ engineer ló náà mo ní engineer ló lé engineer ló ẹ ṣe wá lè ṣe fúnra yín olóòní tó ṣe yẹn ti lọ fà jù ó ti lọ fà ó ní yẹn àdìbà ṣe parí ẹ̀tọ́ wa ní kó mú ibẹ̀ owó iṣẹ́ wa ó ní kíláàsì mo lè ṣe wá sí fúnra yín síbẹ̀ engineer ni lẹ́yìn ìgbà yẹn lọ́wọ́ lókè n tẹ́ sí ń bẹ̀ ń fẹ́ mọ̀ mo ṣe bí ṣe ju mo ṣe ń ṣe ìṣẹ́jú mo ṣe ń ṣe.
0: ó ń gan tá à ń sọ gan ni àṣírí idán.
1: mo ní ń sìn mo ń sìn kan ṣèjú yín ó wá nígbà tí mo kọ̀yìn sí yẹn pé mo ti sìn kankan bẹ̀ yẹn pé gbàyẹn ni mo sìn kan tó ṣe mọ́tò yẹn mo lè jẹ́ wípé n ta kọ́ nìyẹn wà lè sọ fún yín lé ní so bó ṣe rí nìyẹn.
0: yàrá léṣe ẹ̀yìn náà ṣe ń gbọ́ àṣírí ohun tá a pè ní abala àṣírí idán ẹ ti mọ̀ bó ṣe jẹ́ òun náà ni bó ṣe rí bóyá yìí náà lọmọ sílé ẹyẹ mẹkáníkà ẹnjìníà náà ni bóyá wọn bá mi ṣe mọtò yìí tó bá wọn fàdí sẹyìn ẹ ti mọ àṣírí báyìí lẹnu àwọn tó jẹ pé àṣírí bẹ lọwọ wọn. ẹ jẹ́ kí n tún wá bèrè eléyìí òun náà ni wípé ṣó ṣeéṣe ṣá ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ àgbàlagbà nínú iṣẹ́ yìí ṣó ṣeéṣe kéèyàn kọ iṣẹ́ yìí láì kàwé.
1: ẹ ṣe mọ̀ pé ní ayé ìjọsí ní àsìkò kásìkò ẹ gbà táwọn ètò ọkọṣẹ àbí sẹyìn ìgbà yẹn bí ọmọ tó ń dà lúrú tó ń dàdúgbò rú tó ń dàdúgbò láàmú tó ń fọyẹ orí tó ń fi òkò fún orí aláǹgbá nkankan tí mo kọkọ kí ẹgbẹ ilé ní ọmọ tó kọ lọ kọṣẹ naturally èyàn ò lè wá láti ilé tó láàmì láàka ní àsìkò yẹn ni o kí wọn sọ pé kọ lọ kọṣẹ wọn àní jẹ kó lọ kọṣẹ ńgbà yẹn wọn á sọ pé yóò sọ ìdílé lẹnu ṣùgbọ́n ṣe ń gbà tí ọ̀làjú ń dé déédé díẹ̀ irú èmi mo ti jáde secondary school tó mọ kí n tó lọ kọ́ṣẹ́ ṣùgbọ́n at least ibi mo ti jáde olùbàdàn high school ni mo lọ so àdèmọ́ta mo kúrò mẹ́ but ó kàn wù mí láti kọ́ṣẹ́ ni nítorí ẹ̀jẹ̀ kó wù mí ni pé mo wò ó pé òkè tí máa ṣe ìjọba sí mo lè yàn lọ́wọ́ṣá tí máa ṣe báyìí but máa ṣiṣẹ́ mechanic pláyà tí mo lò fún yín tẹ́ ẹ sanwó iṣẹ́ fún mi náà máa lúfẹ̀ẹ́ lómi so tí ẹ̀gbọ́n mi àbábúrò mi bá wá mo lè ṣẹ́ fún lọ́fẹ̀ẹ́ kó máa lọ tí mo dẹ̀ ní ìròyìn ọjọ́ kejì nítorí kankan mú mechanic láti ṣe nìyẹn pé ọ̀nà mo lè gbà ran àwọn èèyàn mi lọ́wọ́ paraventure to number yugo moto fun won eight mo tin se lato ye ati gba ti mo ti ro ta won remi amun yan mi ba gbe moto wa nti ma gba lowo arata ko ni ma gba lowo ti e nta wa fi retain customer di ni niyan gbugbu e ko lowo nkan ta n fo mo lo abi se o n lo poju
0: eyin ara le seyin na ndi mo ni bi se eyin se tin di oro agba mo
1: odeni
0: baba tesiwaju
1: odeni so ikeji ni pe ti eyan ba wa lo kani ko kawe to lo fe kose yi fun apere nsin nata ti fe ni training school now e je ka wo gbe won se se moto gan fun re e ri pe division of labor ni oto lo to se break oto lo se absorber oto lo to se transmission oto lo to se engine now I wanna wa wo poke to ro ba n lo bayi ni bi last ko kan mo ni amo se kan ikan ni OND ikan ni HND in to wa ni HND yen ni nkan to n fe ni wi pe ti moto n ba taku kun o le se pe to fe ko ni o le n fe lo 6 months mo loke o wa ti adi wi pe anytime ta ba so pe moto taku ta fe lo se dadan ni kamuda ni ton ba ran nse abo pe ko to de ala ti duro de tori n to lo wa ko ni ala ti duro de tori ogbon ya bi ona lasiko ta wa yi ta ba de tele lana to wa nle a ma sera wa po parfenjo to ba yi pa wa ise lowo ba yan senji lowo aba fe mse jia to ba yi pe ise ti o taku nta o ba si o na ma assist wa o de ma o na fi yan assist are 6 months lo lohun lo nkan lo mama so di odun kan mara yi lowo ngba to na ri eko to wa nbe eko to wa nbe eko to wa nbe then meanwhile aba soro pe a fe diagnose moto nsin e pa aye igba ta wa nko se ngba yen aye carburetor ni e fe nu fapo e fe nu busi pipipipipipipipi o sa dele ati ma bonse ko sa yi gbogbo yen mo nti yato to wa lara pe eyan fe kose ko kawe ati n to fe kawe yato wudi yato wa nbe nsin aye igba ta wa nko se yen temi kose bi eyan ba kawe ko si wala so time me o ya 1342 o ya ma mu lo yo sise bonse e lu fi 24 kini kan o le fi mu time nsin to ko de ma sise dagola se so fun abe imagine so fun wa wipe to ba fi leyi mu tele ba ti le tele o ma sise bo gba ta wa nko yen yo kan ni won je ka mo to ra mo na o me je yo kan yen lo iyen di meji then iketa awon awon kan mo lo ba won ise kan ni 2 weeks ago ma fe fi fan belt si moto yen ali fan belt si moto yen bi fi puli bi 16 police oni belt yen ko yin gbe won ba yo belt yen won ma bi o se fix e pada mo so won ba pe mi 3 days mi o raye lo moto yen ma de ta do de ni but ma de be ti mo si bonnet oke ma so fun mo ni nkan te n pe mi si ti wa lori bonnet yi n te fe fix diagram yen ni loke e wo ke bo be ba wo ke na won ku ma ti se won le fix e so anfani we ni yen now te ba ka we to ba fe diagnose terminology yen a ma yi e nkan ti ma si yen n so aye e ke te pe yen ka ma wo pe oke e two plug e nigba ta wa nko se ta ga ba n budi moto to ba wole te ba ni elo 2 plug number 2 yen number 2 lo kulo to bo ki sesin o nisin gbogbo plug yi me fe fa moto o le ku to pe ke se plug lo nse ninu nti majine so nsin lowo lowo yi gbogbo e o le je pe egbe eso o le je pe nkan mi lo nse o le je pe kini kan bo jo si yen e ri pe gbogbo nkan ti wa yato nsin lo bi la me pe ko si bi ta fe yo iwe si dadan ne ki eyin o ni e mo iwe o ma assist e o ma assist dada
0: Eku agba lenu ise ye se yin na ngbo se ngbo oro ijinle lenu agba ashiri to je pe o wa ni ku agba o na ni agba na to je pe won fi fun awa iwe akoko ye eto te ngbo o na ni eto ise owo ni ikuni World Radio 89.3 FM abala ashiri don o na la wa ye alejo wa ni ti osan ye agbalagba to je pe won je ti mo le pe ni agba gbogbo awon agba loyo state fun gbogbo egbe mechanic comrade yekini abbas ade yimika won na ni agba lalejo to je pe won je chairman nathan oyo state chapter lo je pe won wa pelu wa ninu colonity ti osan yi eyin na tin bo mi ogbon mo e tin ri awon asiri yen de mo gege mo se ma nso wi pe eto ye ko si fun awon isowo nikan o eyin obi ati awon omo se mo pe awon omo wa ninu le bayi mo mo yi pe ibere kan na nta water se ninu eyin na ninu le e je kin gbenu yin e je kin gbenu yin bere lowo alejo wa ni ti osan yi gege bi ise mechanic eyi te eyan layo baba boya ni igba yen abiru akoko yi olorun fun yin ni igba igba yen lo olorun de fun yin ni igba akoko yi na olorun sin fun yin lo lowo ola na olorun yo to ma fun yin lo e mi deni ana lagbara olorun ona ni wepe te eyan ba fe ko ise yi gege bi tarakunrin kan te fi sapeju e lekan pe ni osu mefa e je ki yan ko mo bi eleyi akoko en ko ibere meji papo nitori akoko wa be eyan ba fe ko ise yin yi se ole so lo yi odun teyan gbudo to keyan to le so yi pe o fe ko ise yi eyan akoko ikeji ah teyan ba boya eyan wa eyan so pe o fe ko ise yi boya obi mo omo wa abi omo na lo mu ara re wa sugbon lopolopo igba obi lo ma mo omo wa to obi ba mo omo wa dodo yin pe omo yi fe ko ise yi se eyin le so yi pe akoko bayi lo ma lo abi obi ni o so pe akoko bayi mo fe ko mo yo lo abomo na ni o so pe akoko bayi mo fe lo
1: ese eh eja ki ma ko me bere mi jeje yen ma ko sabe yo kan
0: o da
1: eh nkan to sele ni pe mi ko mo so fun yan yi pe ke koko je ki seyin o wu omo ka ma pon dana pe loko mechanic loko mechanic eje ko mo iru emi sin emi mo decide for ami pe mo ko eko mechanic leyin pe awon eyan wa so pe ah okay e ja lo sodo eni bayi e ja lo sodo eni bayi so mo wa mu mi lo so to ba ko me to fe ko seyin lo so pe mechanic lo fe ko o ma nrun ikan niyan ikeji ni pe keke bayi so le kan pe ko kawe die o ma ada o ma ran lowo lojo waju bi o kawe na ko si wahala olorun na ni bon kan ku gberu e o asale pe en ti o kawe na so bo to ba kawe o ma ja dead advantage now te ba mu omo wa fun wa pe omo ife kose ibere da ko bi ni pe iwe mi lo pa ninu we to ka yen ta ba ti gbo response won a ti mo pe omo le yo fe lo do mefa tori omo ti o kawe nsin boyo mo podu mejo won mu wa kose ko to so pe yo ti e ma so pe mo fe mu swa ma jo yo ko ranje bi odun ka bodu meji eh yo ko ranje bi odun ka do abodu meji now so leyin yen la wa ko ke oya lo jack tire yen oya lo yo tire yen iyen lo se ko yo bi odun kan bo ko ni pe omo yen olorun ba se o ba jade mewa a le fowo so yo aye pe omo to jade mewa ko ye ko lojo odun meta lo then leyin o do ba do di bi odun meji abo ta ri ko tin gbenu le keta yen awa no ti ri sura pe odun meta yo le ye sugbon to wa je pe o ti lo odun meji abo to se n bi alere pe bodo ko ti jack tire se ko ti fi tire o no fi ratio eh eh ayo ye me yen eh eh so sugba wo ni so fun yan yi pe omo yo mo se o a ka pe ba be ni pe ah omo o da mi pe odun ta so yo ye o nitori nkan bayi a de jo mo na wa nbe sugbon gege bi mo so ntenu mo eh mo agba awon obi ni mo bi pe bi o ti e wule ko ri bi o ti le ko mo e je ki omo ko ni eko wi ko to lo kose nitori pe ti o ba wa lo kose yen to ba di arin kan lojo waju ado lowo lowo nsin ya ni awon programs kan ti anse won ati so sibe pe en ti o ba kawe ko ma wa because o ti eko ti kon yen nile n ta fe lo ko yi iyen won fe build man to ti ko ni ise gbe se fe build de lati le won ti ma pe ti build de tele won fe file a fe fi kon ni so to ba ipin ti a so pe okay o an to ma se eh ta du ta to okay a se mo ko ato eh program agbalagba wa o se pe ba ti de be ba mo para tom tom atorogbo fun aso pa agbalagba la wule ni program ele fun a de godo bi ti ba nsun se pe wa sin mi ni
0: ah oh na letin gbo e mo yi pe ibere bo ba se njade o na la se ma mo njade e ibe ta de nlo o po boya ka sa mo die die na nitori ijoba akoko oda e je kin bere leyi baba e so le kan na pe pipa akoko teyan nlo lenu ise won ri ise to je pe ko ju bi ati ri ise to je pe oga ise ta ati gbe wa sori eto yi to de so pe ise won o ju bi osu bi meta won ti mo te awon obi tan ro ninu leyi tan wo pe o ye ko mo yi won wo sura re abi o na so po ne fe si o fe lo ko mechanic se boya laarin akoko to pari idanwo niwe mewa ko to lo grammar o ya sari lo ko mechanic se be ni se tin ni se teyan ba fe ko ise tiyin yi eyin te ti je omo se ngba kan to je pe eti olodun ti wa se yin loga awon oga leni ah se iru akoko wo lo je pe o kere tan teyan gbodo lo la keyan to le mo ise yin yi
1: se ni akoko awon se kan be lo to te le ko losu meji awon se kan be ti o ni new model iru focalize an se ko si new model be ba sa ja new model wo lo wa bi awon se eleyun awon se eleyun go ni the seminar opolo yo kan ti aniyan na ma ma yi were were bo ise mechanic ise ti oni imagine ninu ni fun apere nse je ka be la tori nkankan e gbe mo soro carburetor le kan then after carburetor EFI wa electric fuel injection wa so leyin yen gasoline injector wa so awon bo se nwa yen na le ma tele so pe o ba tele bo se nlo yen iyun ni le se then leyin yen hybrid vehicle na to wa so leyin hybrid yen electric wa se ti ri pe oro we o se junu so say awon bi kan dem be ninu iru awon to hybrid yen won ti mo ko se awon bi kan pe awon waya kan be to le fowo kan won ti ko sibe ma fowo kan awon waya eleyi o se ma fi fowo kan it's like pe lo bi transformer se get it now iyen duro bayin but ti olodun ba fun won omo ni lakai laarin 3 between 3 and 4 years o ye ko le ko se mechanic ko de le mo lagbara olodun
0: laarin odun yi je ki mo bere le ijade
1: okay.
0: Ona ni wi pe kilo ma nfa eyin oga to je pe awon igba kan ma wa to je pe bi akoko bi fa akoko sofo awon omo kilo ma nfa wa ni bi odidi odun kan osu mefa ngba mi won fi se won ti fi se won mo won ni boya e coach kokko ma sin na abi ge ki jo dandan ni
1: okay
0: o ti osu mefa oya lo gbabo lo ra ile wa oya lo gbabo lo ra ile wa kilo ma nfa
1: e se se mo pe ka ma ran mo lo nje yen gan e para education ni
0: kilo de
1: okay e ja wo se o mata ni ko lo e ma gbo ko fo ni o
0: engineer mi gan renrin
1: ko fo ni o okay e ma gbo ki se mechanic ni kan se bi ba te ti bi ni bi se ki ran mo lo nje eh ran mo lo nje e wa le fo sorry ko mo la pe mo poluwo eh iba sa tem ni ran mo se e be ran na ni all right e ja wa wo lodo ti wan sin ani ko mo ra amala 200 naira kora pamọ kan ran kan si ko ma bo omo de ora mala 50 naira ora pamọ kan si o ti ya pe omo yo ti gban so mo ile ti omo ti o wa ti wa le ro nje teni kan o je leni kan lo set time moto so koko o je gbe si abi mba abi o ye yin be so nisin ta ba wa ko oke ta ba ti ra ri pe aran lo nje leni amala meji aran meji o tora a to fi yan meji test e ta ba fi yan meji test e to ba ti ro nje fi yan meji to ra dada okay o ti ku nbe ni yen o ti pass akoko nu stage 1 ni yen oya bo si bi kini bi ti o bo si oya ibi je ba fe se ba fe jacky moto ru eleyi o to je tuuta ibi bayi lo ti jacky ni waju leyin ni bi bayi ni to ba jo keji oya lo jacky moto ya fe tire yen okay to ri pe ko o slack tire yen ko o to ja to de ta wa wo bi to gbe sare pe ta so fun lana yen na lo gbe si o ti graduate de de ni yen but nta ran lo nje ti o rira se la ni ko lo jack moto ko lo lu charges yo charge abi ko lo jack moto e mo yen ta jack nsin close to 15,000
0: ah e wo nkan ti mo fe mu ta wara le na fe mu won ti mu gege bi engineer mi gege bo ti ko awon kan ti ko rerin ah eto o na le to eh e o agboriyin fun ikoni west radio eyi to kun fun omi ogbon imo ati oye e ti mo yi pe ko si eto te le gbo ni ikoni yi bi kin se bi won gbon imo ati oye ewo bi ti baba wa ewo bi ti won ti jade wi pe ara eko o na ni nitori pe on ta ma nso lopo igba wi pe ifa kuku omo sofo ni e koko lo gbabo odido su mefa o fi ngbabo ewo to je pe ewo asiri ewo bi ti baba ti won ti mu asiri yen jade wi pe ewo bo je fi asiri yen le wa lowo opologba ni mo delele ni ewo dadi mi won kan ti eni ke lo ma ron erogun ma lo be mo o oju meta mo je lo ron nje ito ti wa se ti wa gbo le ni bayi wi pe asiri yen na ti fi le wa lowo wi pe ara ogbon o na yara ise kiko o na lo ti se kini o na lo ti nko ewo ta ba ni ka ma ba lo ni won na anile tutan leni gege bi abala ashiri don o na ni awaye pẹlu alejo wa agbalagba ninu onise owo ha e je kin sari mu oyokan yi si e je kin mo oyokan yi si kin to wa lo si abala ikeji akoko yi ti lo ni papapa ss aribawa fele kun ni iseju kan na mo fe ka ba wa dawon eleyi o na ni wi pe beyan o ba kole yo kokko ti se kini yo kokko ti ro lati le wa pe tin ba kole laja mefa biloku be lerun boya kin ja salaja merin yo ju ti wo eni na to fe kose bo ye ko weyin wo pe tin ba lo kose bayi hey o ra rin ise bayi o ra rin ise bayi je kin ti ya si ise bayi ti o ba ti salati leyin se beyan ba ko ise mechanic teyan pari yo nilo to bi million elo ko to le so pe ohun o bere nitori pe oporopo na won ma go bayi wo wo be se mechanic gbe ya e je be kin lo ko se baba tori owo e o le po nje ba o le se rele si baba wa
1: e se se ri nkan ti mo fe ko daba loju le ni baba te na to daruko yi baba to mo to ni class
0: be ni be ni
1: so ka wa para sori oro todo wa ka para sori oro todo wa ha now ise mechanic ti an so ti en ba mo nkan to nse ba to ba ti nko se lowo at mara ni seyin ra player ra set of spanner in fact aye ti e ti derun bayi ko da bi igba kan ta wa nko se two box won ta ko sa labe ta labe yo labe mu pade yan ni odo opun kan mo fi gun elenu bayi ko si
0: apoti
1: computer box lo ma ra ngba yen in fact nigba ti mo ti fe freedom gba yen mo to ko ra kan mo wo se o da bi en pe 7 months odo meje amin bi osu meje ti mo wo be mo lo ra two box yen so gbo awon se agbolejo Sunday yen ejo ile e sare se kini kan kan kan be yen oni mo fi mu mo fi ngbe ah mo ti fi ngbe ra so gba te ti ma ti freedom to mo ri pe ko se present so mo lati lo ra two box me now she wa gbo nkan ta nso lati ko yen ko won lowo gbo yen won lati ri ko da bi isin to won bo wo yen easy ati ri fun agbere nsin ru two box yen gba yen ti mo ra under for you so to pay 200 naira sha to de kun ba mu to powo meji gan la fi fawo nu mo to beta lo gbe sin gba yen now she se baba ni two box yen to awon amorin se mi wa then thank god pe awon na ni on programs kokon ta wa na nsin program isi awon isi owo wa sorry omo se wa omo to ba ti fe se freedom ba ku bi odo kan to ba se freedom so ani awon program yen to pe won mo n fun ni bid agonizing machine at two box lofe na program so yen even awa ta je baba baba gan awa na se program yen ta won ajo kan mo volunteer lati fun ani two box ni awon then ta ba fun two box yen awa na mo se market survey pe ka lo wo two box lo won ta loja so a lo beere box box na fun yen two box yen o 300,000 300,000
0: o na ni bi o ti fenu ba ni bere sugbon on ta gbudo fenu ba ni ta ba wo awon ara le na awon na ngbo nitori pe opolopo wa na lajo pe ani on ni se ta fi rin se hey ta ba lele ni won ni ogba awon mechanic ta ma nde be e ba ri waya e ba panebita e ba awon mechanic e ba awon to nse se lori sisi awon ti o je pe calculator ni ti won inje okan ni gbogbo yin abi ta ma so nipa mechanic awon wo gan la npe ni mechanic se awon kon tu okan se nikan la npe ni mechanic ni
1: ese ni aye igba kan awon to n lu moto fe mo arebita won mo ri waya won mo focaliser won mo kokon mechanic ni even moto won ko lu ni abi won ko lu nka abi won se kini kan mechanic won ni wo pa de aye pe mechanic ko wa gbe now a just epon lati wa even o fe egbe wa gan o so be apart from pe inu egbe kan na ni gbogbo ajo wa
0: inu egbe kan
1: mo yin wa Nigeria automobile technicians gbogbo en ton si si owo lara moto ati for customizer even awon ton si generator yi nata ni won e lo si gbogbo awon oyo ogunmo so oke ogun kankan yen ajosepo wa dada so ti abawa ni awon workshop kan sin emi je mechanic mi no ma se temi e pa ni beta lo ma se te an lo ma jiya ibi to ba ti sifo yan to wa nbe ti olufe ni o jiya ife ti ku nbe ti o ti lo sipo mi o ti lo semi ti awon ni oni semi so that then the ka wa ife laarin ara wa yen ta ba ti wa en ti olufe lo ma jiya so ajosepo wa titi dia ko don ba yin soro yi lagbara lo yo de ma tesi waju
0: amen niyan ni wi pe eyan ara le ara on to je pe yi na wo lele yi na o te ba de ogba mechanic wi sisi lo je pe e o ba won ni okan o na ni won ko si pe egbe panebita loto egbe riwaya loto okan na ni gbogbo ni tori pe isori kan na ti gbe nsise ha ewo eje ka ba fenu re ko bi eleyi ati di opolopo ogbomo latenu baba wa baba ha ba o le se wa de ikorita ipo te wa yi ni iseju kan
1: okay ese gege bi u ba se mo so pe makan makan ni oye mo de dupe fun olorun pe mi o so good ori ipo yi mi o so good fun so olorun lo ni asiko to because emi ni secretary egbe tele tele at least mo de mo yo do ti mo fi se igba ti yode ayede sile ti won ni asiko election ti to to gbogbo la gbogbo en to fe dije oluje papata o gba form emi na de gba form mata de dibo mo de wole so bi mo se de beni
0: se de beni
1: lagbaro
0: se ah ibadan yi leyin na ta kun mo le si
1: ni agbaro olohun ibadan ni fe lele ni workshop mi wa office wa na de wan challenge fun egbe natai o wa ni challenge ti workshop mi wa ni fe lele
0: ki wa ni imoran yi ni shoki fun gbogbo awon egbe mechanic atawon ton ti wa ninu egbe atawon ti o je pe won ti sin ninu egbe
1: to ni akoko ma ko dupe lo gbogbo mo egbe nata ni ile loko leyin odi ni agbara olohun ani sise moto ni ye moran wa ni agbara olohun gbogbo ta na nfe yo so ma wa imoran mi fun gbogbo omo egbe nata ni apapo ni pe kasira wa lokan ka de julo to sira wa ati si customer ti an se pelu nitori pe ise ti an se o to ta ba se ni ta ba so nibe lo ma la wa so lo te ma je won mo fon rere wa kaakiri lo de ma wu awon eyan na lati je pe kan na wa so kan fe fi omo won le lati ko ise yi ngba ti mo ba ri pe kolopo mo da alarm ti mo ri pe mo so pe o se 419 abolu GPT abo se kini kan aro ya won ara ta lati ba fo mo won file fun pe ki mo ba won kose
0: lo wa se won ewo keto wa fenu ara yin da oruko yin nitori ijoba akoko won tin se osin lori keje awon to je pe won ko worin pelu yin eba wa lo won logbe eno ati ipo boya oni ipo ti won dim pelu yin
1: ni abala egbe mi nbi ari comrade wasiu ori ekun
0: comrade wasiu ori ekun
1: awon ni won je financial secretary fun egbe nata ni ipinle oyo
0: financial
1: secretary beni a se ri comrade elusesan akesola awon ni auditor fun egbe nata ni ipinle oyo
0: ipinle oyo kapata
1: beni ni local government ade wai comrade ibrahim badmos awon ni treasurer fun egbe wa ni ibadan southeast nbi
0: baba gbogbo yin na lake loruko olorun ba ise owo yin ko ni de baje e ba wa da oruko yin lekunrere kamadagbe lori eto
1: okay ni ẹkọ si oruko mi ni comrade Yekini Abbas Adeyemika ti mo je alaga nata ni ipinle Oyo Olorun je ko baje
0: amen oya e fi logo yin ka won ra le kan ma down ninu le
1: up nata
2: progress
1: nata asela asela asela
0: ah ona le ti gbo wa ni rojo bayi lo lori eto ni ti osan yi bi e ba to fe darapo mo wa lori eto yi o tun di ojo mejo aloruko lorun ba loruko wa wa lasi ati loruko awon loga loga lori eto yi loruko alejo wa ni ti osan yi ton je chairman nata ni Oyo State dale ati jako oruko mi oye pada Sunday Afolabi yi te mo si emi lolope e ja pade lori eto emi lolope ni dede agogo merin ni ojo isimi o dabo o di ojo mejo ise yin ko ni de baje o

Ta ba de wo dada okan to ma ndupe o iru okan be ibanuje ki nraye ninu okan be okan to ba ndupe iru okan be o ma nse kini ironu won ma yato ni ona ara oto iwo akanda ida to n gbo mi to n sunkun ikoko ma sunkun ikoko mo ekun o le se iwo akanda ida to n gbo mi to ti e ti wo sotun to ti wo sosin pe a to kikin ku gbe nkan je gan se iku o wa yaju kini lo ma se be teni to ti ku ni

0: I do bow, Jesus.
1: Aya.
0: Fumite mumwalo.
1: Kabius.
0: E ma sheo. Ibite ti bere.
2: Abese sho.
0: January, February, March, April, May.
2: Eshe.
0: June, July, August.
2: Eshe,
0: ibite bade.
2: Eshe, ibite bade.
0: Ah. I do pray, O Jesus.
1: Oh God.
0: Who be temu alo.
1: O da, questa ni oni kolati visita. O ya jeka go.
2: O shubare rio.
1: Kapye si ele dumare.
2: Ele buru ike.
1: Kapye si.
2: Ato farati bioke. Aro ni ba ni she.
1: Hey.
2: O ba ni lale jo wa un to ni le ma je.
1: Be ni o.
2: O ni le kaya ka jeun yo. Ina anu apata ati o se pa.
1: Kabiyesi.
2: Bishop ati apostle okan wa. Ohun gbogbo awon akorin.
1: Kabiyesi.
2: Emi na won woli. O ja wolu biji.
1: Aya.
2: Arugo gba ni.
1: Hey.
2: Atori alaisun won se.
1: Kabiyesi.
2: Yeah.

So, aduk kalau longo. Iba Olorun wa le wi le se adada. Iba won agba lo de le yi ka fata. Ewure to wole ti ko juba. Iyen lo de ran amujiyan o. Agbo mi ni jojo to wole ti ko juba. Oni o de ran amuborisa. Emi ko baba wole o mujuba tomode dagba eje ki baye eje koju mi se o eyi ni eto yin eto wa ni omo ni yi omo ni de lati le se West Radio 89.3 FM Alaafia Avenue Oluyole Estate nilu Badambi. Kayo di Fashola le yi o. Loruko olotu eto yi ai alagba Adedamola oloyede oni mo nwole were ti mo kiwa pe aku orinrin yi adeku mu keke asiko yi oki oga wa nibi eye ni giwa wa ayo Emmanuel Ejo oki yin o mo ki gbogbo awon eyan patapata papa julo awon to je lulu fo iti lagba laaye mo ki yin pe e ku asiko yi lawo bot de futi osan yi niro le yi na ni alagba Henry mo ki o oku ojo meta o oki mama wa dada Lady Evangelist Lilian Bademosi mokiyi ni eku ifomo ni yan se o akiyin o eku gbogbo wa o e se o yomo ju yin se o uruko tim ni Afolabi Kende o iku baba ni yi afiju olowo ori oko yi fun jowo mokiyin loruko eni keji mi professor ni ko de wa loni oni kinkin dada o mokiyo eku kale.

0: tun omo lu abi re se aye wa kini an pe ni eko oro mi o mo nreti lati le fowo ba won bi re lo fomo lu abi fi ba won lo awon ni won to dagba awon ni won gbo lati jojolo won wo dagba tan o wa deni agba tan oko pako luke sa won obi re kilode baba oladele awobuloye mo ni ko gborun ko sorun re o gbogbo nti wa nje lajulo ni pa ba won je o baba ni omo jokun ko omo je kolo to ba de pe nta nje lo nko sawa ni ke bi o pa oni baba mu baba gbogbo nti an ba nje pata ni ko gborun mo ba won je
1: rabi aye si wa lati da
0: 0916893 1000 0915333 4893 0911333 8 9 3 Kin lang pile ko romi. Tuba tidi yago marun.

abo ago marun koja iseju meedogbon oni ma so o be ba so o opolopo ti gbagbe nkan wonyi awon omode ode woyi won nilo re lati mo fowo ba won obi re fowo ba won lo omo kan ni olowo bi sekere ti baba n lo ka won obi re awo kan ka jura ni ora wo sorun a n lo won ofe ki won ma po n lowo bi ba n lo gan ewo ni ofe lo ni ofe obi re owo da ko mu e ba wa de bi tin gbe e mo yi pe atarin awon ore e mo pe olowo ni o fowo ba won lo lo sodo won fara ro won ti dagba nto to bo ko wo bo ko bu e wa won ni lo re sugbon fara ro won daada

0: okun ho ye osan ho ye omo buruku tori bo o kini o egbo dada o okun ho ye osan ho ye omo buruku tori bo kini o e ri un aja abale na bi se hello
1: hello akwale sa
0: o to le o anti kristana kon
1: awon na ni sa
0: o ya o kini o
1: omo
0: rogun ni e funra yin latewo o omo rogun ni o eku mo keke asiko ye o ese o egbo keji bayi o lakoko won fi saja abale ni bi emu koloko abi ka ni emu ni pe gan ni eyin ona fun won ri onda tolo tolo fe mu tutu egbo ileyi o eweko abe iroko ajo ni mo farahan ni eweko abe iroko ajo ni mo farahan ni kini o hello
1: hello sir
0: e kuro le o anti kana ko yen ah omo so wo yin loro le oya kini o
1: yerepe
0: ni o anti kan kan ni oda o e ma ba wa bo e je fun leyo kan si ai omo so wa anti ai won wa ri mu loni oda gbogbo ile sun kambosun o gbogbo lesun kambosun kini o

0: odaw ba ba re ni manyo boya anti kristana won ma won o fe so nu pe ko mo je mi nikan o je e ka ri la o ya hello
1: hello
0: o e chiun e kuro le o
1: e ku eto
0: e chiun yo da fun yin o e ku orinrin yo
1: ami o aje ku elede awon baba wa awon ojegba
0: tan e chiun e ban daru eni mi baba yo ban gbose ati baba oladele awobuloye won si die nu mo won si pupo ganu mo ni kayo be oya kini o gbogbo lesun kan bo sun imu ni o ah e daruko araye fun mi o
1: ogbeni ade olukayode
0: ade olukayode aha e seun o ara won ore wa daada te flying that wo imu ni o e se mo dupe o aha to a possibility alo ni tan bayi abe ri nkan bi alo mi toni omo da lori olori omo da lori ijapa na mo ni o ijapa loyun jangban ki mo wi o ijapa loyun jangban nigba ti ijapa di omo omo omo odun 25 kila npe 25 o fe yawo kan ni enibo mo loruko re o enibo tan wi mo ja are wa obirin ni o pupa robotu eyin enu re funfun negene bi asese yo gomo ogun o sigbanle o ri sosoro die bo wo aso aye ba wo bata a ba lese mu bo rin lo o mu rin wu ni bi omo obirin yi ti lewa to be lo ni wa o le ge ara re futore yen ni pe en to ni en to lawo ni o lawo o le ge ara re tore opolopo anu ni nbe ni wi mu re o o lo yaya o si ni fe si tomode tagba sugbon inu re ko dun to be nitori be kini o ko bimo bi yan ni bo se da to ko ma bimo o bi ko ti bimo bayi bi o ti mo ina nko ki binu eru be ni ki binu omo be ni kan ba mo nle won tabi ladugbo won yan bi yan ni bo lo mo nba won toju re a wo e fomo tuntun a kun lati ke a pan eh bo se gbanse o na yo ko boto o na yo nunu o san to gbogbo omo were to ba ri amo o amo asun je fun won binu ba bebi n pa won asun je fun won lode re boya nipa be ohun na adolomo sugba o otuba n teni gbogbo re ma je o ngba to di ogun odun ti eni bo ti dele oko re ti ko loyun ojo kan sule ri o wa poko re je baale mi oko mi olowo ori mi oro edun okan ni ikan lo mo gbe mi wa so waju yi o ta to ogun odun ta ti n ba bo yi e ko se mi o e ko wa kan ti ko temi lorun ri o emi na si nsagbara mi lati ma munu yin lohun gbogbo gba sugbon kan kan be ti n ko mi lonunu to si n ba mi lokan je o na ni ta iromo bi yi o so foko re japa o n boro o ni baale mi ire kini to obinrin le je nile oko lai bimo ewa obinrin ni mo ewa obinrin lomo je won si lo n kona ife laarin oko laya nitori naa e ba mi wa jose o kii se pe e ti kawo botan lati ojo yi wa rara o n ko so yen o sugbon awon agba lo pa lowe pe bina ko ba tan lori e je ki tan le kan naa ko we ma je ti yin oko mi o bi a ko ri omo bi a ko gbodo je ki agara da wa o bude po lowo yin tori pe ki gbogbo nkan patapata o n le mo n se fun mi o jakaba ni mo dupe lowo re iyawo mi oke mu iyen ni pe iyawo re to je pe to feran jojo lope lope bahun o ni o ni pasan le mi ogode ki ya ke ya gan lodumare ko ni so la gan omo alalubaraka ni olorun yo fi ta olore lode mi odo lomo iwo na odo lomo emi na ko rewesi o san lorun ni mo nro ona ti a gba ta fi do lomo si iwo na ri pe n ko fe obirin miran n ko si bimo sita no kama bi o ti ri la bi o ti lara re be lo kan temi na gbogbon lo gbogbe mo ma pe a o bi ma oba oke yo si fomo rere yo fi di nke wa dagba lo a pe omo jeun a bo omo ja si bo omo jina oni aya mi tujuka iyawo mi olorin ni nso mo mo lo bore mi kan to je babalawo to gboju aleyi gan ni nlo sibe akala loruko babalawo yi nje ore mi daada ni mo kuku dodo re mo foro itolowo nfi to letiwo to ba je pe lo ni nkan se fun wa be ni ogbologbo adanse ati ologun on la kala nse e bo turu tititi ori re fi pa on ti aniki ijo ni loju ni ko je ki japa fi edun okan re hakala nisisiyi o dide o lo sodo akala o so fun pe ah ore mi akala inu mi lo pe bi mo ti ba iwo yi to joko laarin awon omo ati yawo re to nje to mu to nro mo ba soro ta won arugo n fi oruko mo pe o ba je ri ba femi na ni ayo mi ba to bo kun ah asa ajo gbeyawo ngba kan na ni sa kan na mi ati ajo gbeyawo iwo lo mo kun le re re iwo de to nko ori ma ori ba bi ounikan ti yawo ohun n to gbe won wa do re nu.

tán ibi tẹ bi o re tọ to ni de ni yi o dupẹ fun alara mu dupẹ fun ajero gbogbo eyin te ba mi se patapata gbogbo yin ni mo ki o baba sibe to dun bi orire ta re ni ba wa je ki la fe se si eyin te ba wa je te ba wa dasito mo ki yin ateyin te wa nle te ngbo te nre re mo ki yin o inu yin o ni baje lai lai ode yin o mo turu ni o namba mi ti mo ni fi ta ni yi alagba fajo bi ko pe mi leyin eto yi 08051316 93 ipade wa o di wo bi ojoro o dojo mejo e se mudupe o

shiba koda ya shiba shida onro olohun to ti wa ki aye o to ma be ti o de to ma wa ngba ti aye o de ni simo olohun kono to da oye o na lo da oru be na o na lo tu da otutu ojo aro ngba kan oye a se ngba kan ojo aro ororo lawon adugbo kan ko ni da lawon adugbo bi kan wa fe le ma be lohun pe kojo de ro nbi koda yo ma ro lo kan orun wa de ma ran lodi keji e a wa fai la yen si odi mejeji te de le ma ri pe ise olohun na ma gbogbo eleyi nigba ti eyan ba n wo ojo n waju bayi tile de gbe ni odi keji e eje n tun sare shock yin abi ki n tun ran yin leti ile su ni orileede Nigeria ṣugbọn lawon orileede ibi kan orun ran lọwọlọwọ bayi lawon orileede ibi kan awon yen ile ti won se mo lawon orileede ibi kan yinyin to n jabọ latoju orun koda ki na wo osu meta freezer ile ibo mi otutu to gbogbo ile ko si atọwọ da eyan kankan nu eto lọrun na ni gbogbo e o mo se ba seda aye o mo se ba seda orun olorun to fi emi sinu eniyan olorun to fi emi sinu eniyan o ni ewa e je ka da eniyan ni aworan ara wa dara dara bayi lo da wa bojo kunrin bojo birin o da gbogbo wa daada ni eka le ni gbogbo bi ti afefe ikoni yi to tin fe de lale toni ikoni konga gbomagbe Wells Radio 89.3 FM ikoni akoko fun gbogbo molebi ni ipinle Oyo opopona Alaafin Avenue Loluyole Estate nilu Ibadan nibe lati n gbo un safefe lato Loluyole Estate nbi to fi de origun mererin agba laye lohun wa tin ja tololo tololo lale toni ti Oluwa ni ile ati ekun re aye ati awon ti o tede o sinu e nitori ti o fi idi re sole lori okun si gbe kale lori awon isan omi tani yo gun ori oke Oluwa lo tani yo duro nibi mimo re eni ti o le owo mimo ati aya funfun eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si bura itan ohun ni yo ri ibukun gba lowo Olorun ati ododo lowo Olorun igbala re eyi ni iran awon tin se aferi re tin se aferi re Olorun Jacobu eyi ohun ni iran awon tin se aferi re nítorí náà ẹgbẹ́ orí yín sókè ẹ̀yìn ẹnu ọ̀nà kí a sì gbé yín sókè ẹ̀yìn ilẹ̀kùn ayérayé ẹgbẹ́ orí yín sókè gbogbo ohun tó lè jẹ́ ìdíwọ́ àti ìdènà fún ètò talẹ́ tòní ẹgbẹ́ orí yín sókè gbogbo ìdàrú àìfẹ́fohùn ṣọ̀kan nínú ìdílé yìí ìjà láàrin ọkọ àti ìyàwó yìí ń gbogbo ògbà gbogbo ohun tó ń fa ẹgbẹ́ orí yín sókè gbogbo agbára tó lúgọ síbì kan tó ní òun ò ní jẹ́ kàlàáfíà ò jọba nínú ìdílé wa ó yẹ ẹgbẹ́ orí yín sókè o kí a sì gbé yín sókè ẹ̀yìn ilẹ̀kùn ayérayé kí ọba ògo kó lè wọ inú ilé yìí wá kí ọba ògo kó lè wọ inú ọkàn tó ń gbọ́ rédíò lálẹ́ tòní yìí wá kí ọba ògo kó lè darapọ̀ mọ́ ètò àwárí ìfẹ́ lálẹ́ tòní kí ọba ògo kó lè gbé àlàáfíà wọnú ìdílé yìí wá kí ọba ògo kó lè wọ inú ọkàn yìí kó mú ìtùnú kó mú àlàáfíà wá
ni egbe ori yin soke eyin enu ona ki a si gbe yin soke eyin ilekun ayeraye ki oba ogo ko wonu ile yi wa ta ni oba ogo yi gan oluwa ti o le ti o si le agbara oluwa yi kan na ni o ni agbara ni ogun nitori na le kan si egbe ori yin soke eyin enu ona o ani ki a si gbe yin soke eyin ilekun ayeraye ki oba ogo ko le wo inu ile yi wa ki oba ogo ko le wo inu oko yi wa ki oba ogo ko le wo inu keke yi wa ta ni oba ogo yi olorun awon omo ogun o na ni oba ogo eka lele kan si oni gbogbo bi te tin gbo ikanni konga gbomagbe Wells Radio 89.3 FM lale yi ikanni eleyi oni ikanni akoko fun gbogbo molebi ni ipinle Oyo awari ife on loruko eto yi eto ni awari ife ni deede ago mesan to ba ti di ojo Thursday eyin na ti mo pe eto awari ife o ti gori afefe aigbodo mi se ni beyan mi si ebi eni figun pa so ogiri ni o je o lori eto awari ife on lati nse awari ife gege bi oruko eto yi bi idile bi awujo wa o se wa lalaafia on la fojusun eto yi erongba wa ni pe nigbati eto awari ife ba wa lori afefe yo ma je iranti fun idile fun ebi fun awujo wa wipe kama wa lalaafia pelu gbogbo eniyan wipe ka ma se daada o nitori pe esan ake o oni wa ola wa o o le jo loju elomi pe ko da to sugbon se daada niwon bayi ti wo mo po je daradara o ko seni ti o le gbo eto awari ife wa fun gbogbo molebi patapata lori eto yi a ma si aye ile fun awon to ba ni ilakoja tabi nkan kan nu ebi won to nkan won lominu to nwo ke to nwo le to wa ri ese si ibere to wa lokan won lori eto awari ife anfani wa fun ru awon eyan be lati te pepe oro won o eka le o le kan si ayo Emmanuel Ojo oloko temi Emma lo soju opo Facebook Wells Radio 893 FM fan page bayi e la nfani ati ma wo eto yi kete kete loju opo Facebook ye Wells Radio 893 FM fan page nigba ta ba kan lu agba mi eto e lanfani ati lo fi comment ti yin ranse sibe o sugbon e ba mi se nkan kan lale eto ni ba se man se loso ose na ni e lo like video yen ke share video yen e like video yen ke de ba mi share video yen shin like video yen e n so fun Facebook pe ni fe si ni te se wan share wa fi han opolopo awon eniyan mi lati ri eyan gbo ko ja ke bi eyan 2000 le ni loju opo Facebook ko tin teyin ba share ti se anfani le fun gbogbo awon 2000 yen lati mo npa eniyan mo ni fe Wells Radio mo fe ran Wells Radio arabe lati mo gbadun eto awari fe e ngbadun e like e be ba share ara be na lati mo Wells Radio 893 FM fan page loju opo Facebook ni e be se nwo loju opo Facebook be na le lanfani ati ma gbo kaakiri agbala aye boya radio ti yin wa lo ku be se ngbo lo yen internet de nbe lori phone yin sugbon e fe duro loju opo Facebook lale yi oye je a ma lo soju opo ayelujara wa www.wellsradio893.com
www.wellsradio893.com tabi lojo po Radio Garden Wells Radio 89.3 FM. Wells Radio 89.3 FM lojo po Facebook ko asibite ti le gbon yen ka kiri agba nla aye na ni koda bi mi mi se n sawada losose o ti internet ba nbe nu osupa ti internet ba wa nu osupa sa de la anfani ati lo nu osupa e ma gbo 89.3 FM nbe o koda buje ni worun gan e gbo 89.3 FM nbe eka lele kan si ni gbogbo bi te tin gbo eto yi inu keke leyin wa e nbo lati gate e lo jaba oja ba si challenge de new garage e ka le o ologun eru seleyele e ka le o awon ti money ya si UI e ma ka le awon ti ring road e ina e ka le o dugbe woni mi ti idarukan yen na challenge si wo road to fi mu gbogbo buluwaji sonyo academy muslim nkan kan e kale o abala meji ni eto awari fe lo pin si awon to je fan eto yi won ti mo ba se nse iyan awon fans eto yi won ti mo bo se nlo abala akoko lori eto awari ife nibe lati ma gbara wa ni iyanju be mi se ma so losose awon owa kan wa ta nwu ta ti so dasa ta ti so dise awon eyan na la dale sugbon iwa abaje la awon iwa yi eyi na ti mo ru e orisirisi lo wa ngboro ti kini kan o ba se kini kan ma gba fun ti kini kan ba se kini kan gba fun pupo nu awon nkan ta ti so di asa ti ise ta fi wa ngbe ile awon omo lowo o ni nkan to nse fawujo wa koda o ti da idile ibomi iru ni abala koko yen lati ma muru awon oro be so lori eto yi eyi to lori nbo npe ni feeling of pulse a wa ma da yen le labala koko lati wo oju wo le fi woru oro be esi wo le yan fo siru oro be abala koko abala imoran la pe be mi se nso tan gbara wa yanju be le mi na nkeko nbe o nitori ko se ni to mo tan eni kan so eni kan gbo sugbon gbogbo wa patapata la gbudo ma ri nkan kan mu nbe nítorí pé ara ojúṣe àwárí ìfẹ́ náà nìyẹn àwọn nǹkan kéékèèké míì tá a lè pè ní kéékèèké ó ti da ìdílé ibòmíì rú lójú ẹlòmíì nǹkan kékeré ni nítòótọ́ tẹ́ ẹ bá wo nǹkan kékeré ni kíní yẹn ń bò míì ṣùgbọ́n ti di nǹkan tó ti da ìdílé ibòmíì rú bàbá ti bọ́ síbí ìyá ti lọ tọ̀hún àwọn ọmọ ti fọ́nká anídìlé wa ò ní dàrú lágbára ọlọ́run abala keje ètò yìí gangan ló gbórúkọ ètò yìí rú àwárí ìfẹ́

Ikoni Konga Gbomagbe Wells Radio 89.3 FM. Ikoni Akoko fun gbogbo molebi ni ipinle Oyo. Awari fe o na ni eto ti e ngbo o. Eje fun arabirin ni moran o nbere lowo wa bayi o kilo won ati se tohun si o. Inu mi man dun pe lori eto yi tawon kan ba fi oro ti won sita o tun ma n ji awon mi lati le so ti won na sita be de se n so fun wa oruko yin ati identity yin o bo gidi gan o e sa ri pa n daruko eyan lori eto yi koda n fi oruko kankan se akawe ko ma tu je e to tun fo opin enikan ba se n so 0915-391-4893 po WhatsApp na leyin wa lale yele fi WhatsApp message ranse si 0154 9 meta 893 le kan si 0154 ewa te number 9 e te ni ona meta ewa fi 893 e fi gba leyin WhatsApp message to wonu kulu ina ni e o e fi ranse kemi o de ka message yin

0: Oronla oni ti tale tonio. Awon omoran to wole lori eto ilale so pe ki arabirin yi o ma so o. Korora fi se iso onu eku ni o yen ti wa be titi aye o. Hello, e ka le o.
1: Hello.
0: E ka le sa. Era so e je n ba yin soro fun bi iseju kan.
1: Okay. Sherry, Papa, yeah. Papa, no more.
0: Allah, I know.

Hello, Ekaleo. Ekale, my bang bones, okay, da. Hello, Ekbeatire. Orishirishi lo nsele nile eko giga o. Eje en to ma fi asiko iran awon obi leti te ba lomo nile eko giga e ma be won wo lere kore o. Ile eko giga aye kan ni o. Ile eko giga boya ti gbogbo ni se boya ti university abi ti college of education aye kan ni o orisirisi nsele tawon mo ni dele so nigba ta wa nka we orisirisi la ri o melo le fe dele so e ba lo mo nle eko giga e ma be won wo be mi se man so ta ba ra won ton ni se ranse lori sirisi e ma ti asa fun campus yo ise ranse nla kan duro de gbogbo awon ton lo ba pe o lati se se nla kan ninu ogba boya facility gbogbo ni se abi college of education o opolopo ayan mo lo ta n ba ja gidigidi gan lawon korita yen olohun a ran wa lowo nibi ni awari ife o ti ma lo le fun ti tose toni o ayo Emmanuel ojo on lo ko temi o lagbara olohun ire atayo ti mo fi yin sile lale toni o na lati fi pade lose to n bo idile temi o ni dare idile tin na o ni baje o ori ofe olohun ni mo fi yin le lowo ori ofe olohun yen o ni ka kuro lori gbogbo wa o Emaje a ma ja ajadiju ati ko eko tutun lale. Eje a ma dari jinra wa ta ba bara wa ni ede ayede. Olorun a ran wa lowo, Olorun a ran mi lowo o. E ma gbe kuro lori ikoni ikanga, go ma gbe o a si wa nbi titi de ago mejila. Oko kan bayi ona laji o. A de jire, a ji ayo, a ji owo, aiku, tin se baale oro, o da ro.